Mare ga ga re sa re da ni da ni sa re ga re ga. Sa re ga ma da ni sa re ma da ni da ga ma da re ga ma sa re ga da ni sa ni da ni da ma ga ma da ni sa re ga ma da ni da ma ma ga re ga re sa sa re ga ma da re ga re sa. Sa re ga ma da ni sa re da ni da ma da sa ni ma da ni ga ma da re ga re ma ma ga re ga ga re sa re da ni sa re ga. Ga re sa re da ni da ma da ni da ma ga re ga re.